0: Poye dangba, poye dango tam.
1: Poye.
0: Ke lukiti petum ni na chiel. Man wo just the beginning. By next week, nyo chabita binu. No wanda ko neno another second. Peora mo leyi chabira. Bakit mono kaya ko keru dolo. Eh? Te wuro ko. Weko wiliel chwara ko. Ni de nu cho te wo nungu ma kunu te la hero do gi chen hello man ngani
1: ana ten cho
0: aha wo yu kopi kunu

Ini pas uno da wona nyim acara re won nere me uno ti kwa uno mi ori won kare. Ke nyui ku roka te binu do nyi otoro no pas uno yugina me nyaho nyige. That is what we are emphasizing on ni premiero me daho pero atroke ken me kobani bin bet ke da chalo dong jo tia ya ko ikomete te wot gire lobuy jo ko kere lala ero ne ni dara mo binu pasuno ubinu meti yugina mite pien chao kene chono to wida puri tidi pere ramu dong te beru keni kemo ni pasuno mi ro wora nyim bad lo ro bet kere woro mari wo wo eluno wo eluno di tije matek menen ni pasuno dong ana mi to le mo yai la ko te wot ka kanor me kanne ku ciri do nga petu mere amir da nga mi che de na ko ni ti kera kan che la wadi wa mor kan amo la eri ame said me ti el wor cheng ti min gere mo ti wura wura ti e chulo kwan na me otini kunu wo no pa ogi ame onyalo gi ti nen mo so me atama ni a good makeup eno pe oti ukobo ni o stopping ngatro pe me beri nero meri kom ngatro chunyo kwayo tien choices papat ngenyo wimo kanu beri cho adang abore dakono pe amiti cho abore amiti cho achek nyua amiti cho apek ero mora tikano bera luer luer ka akobo ni tekere nyo deyo per wate pe miru di bat ngon wana emphasis gina me miyo pasyo no nyiki kakante kobo kakacha. Apuwe ba? Kere manoro dado kele ya giki komchime ya mewoku nuatu wa rogamu. Danduwa gika manono. Mira ya kota weko hoti man from the moon. Mira endok donyo kan. Tishwani ulea lea manono. Donka yini maho banya meko bone gina redi apasho ko ubori beru kwera mechu elchwi nyonyo koneni anwa ni yini ti beru kunu no eto ba chwali me kony meneno ni yi here ada ite yobu kaka ita be ba yini beri choto onyu oki nino moran da hoto eto konu gire ko ping ti kwa apod gira woti tiene ame mio ana pea kwane ya kina dako to puri yen ngatro beri ngere de yu chunye la nget kop me kofin pot petie du mi ana kwa ne kiri nyi abecho becha ana kobo borini kwa nyingeri bedi pula.

Ida ki ka me no carro no piro bir yunge chawa par mo tino ko le mbot toal ina me bida pool ti wa hokana no tino tini ki planning me dog wo do you ko ni no na ku bili nyanya baga ko le mbot toal no pire tag me yiti ya mano.

0: Right, we need to pay do chenye ni kwenye chichek maja tu wile meokano no da keto kariyo yunge chawa para chial motino atamo we ha dog microphone boat eno chairman andong kwani ke kana wipurugu hiye ngione nyoti gino nige chala riyo amba mitumedo eka auto donyo ko straight to you meopurwaten unyoni African music mando chako chawa paru yeryo chako chawa paru chialo donyo yeni na chawa paru yeryo nye mpuru beru Jasper Man from the Moon the grandson of Kwania atama duong microphone to you do uborikano
1: apoye matek Jasper angene da don kita wana uot kere anamiyo da do uoro ko ping bot yo kunasha gina da do anamita keli yit fans mere di apach ngeni idwe okaro wano beru kare shikiri meeting reko bene miero jo rachen te bewi lukome achalo megrufani ento achalo wano beru ping doho okato ka chikiri neno wano meko bene uniform ame wano tiu tikene shani tadu ri ubi waberu ka chikiri neno anachalo won kom ka chikiri kuni neta duong ka chikiri manager meko ni bodong wano ngolo kom mewi lo kwa mwako she edo chenta mea uro machi yini teye kome wilo komasha yindung dogola tituolo yini kelchi nopot kita yangwa rao kere dame yibot manager duong meko ni wano tike neno meta meo lock t-shirt nyuni uniform wadahe pien mena me wano tike ni chao ni wakoni ol la doko moko miura icha moruko edo permit bon kate chela ken kate yibo ruku pen yangi ti jaspa
0: beru badi elo
1: achela kendo unia na erukwe di ala chol sumi wano beru kere meko ni yo cha chulu chente kel chente me will uniform uniform wa wan ka wi ko wan yi ka pa kan pendo yi chani wa ko ne pa ja do tebo oda ngata ma bi to ko ni tikiri gumi chani ba jaspa bero kay mala che la meti bar ko lo ne jennifer bar ko ro
0: jennifer
1: bar ko ro o mi a chente me re me uniform
0: okay.
1: And put kene et manu no et pur no chole itai pe uniform me wan no turu kuni
0: e da
1: na ko ni ba jennifer kire do allah allah o ngo ho kere chente ni ko put pe o okay, look at the uniform. We want to look at Chani.
0: And do a government of Nanyani.
1: But Anna Michelle, a major Hamilton, the uniform.
0: Anyan.
1: So I'm going to do two kaiti when you're ready, Chawani. That is one or two rally, you're by me, you're in the Morocco. Miwa, Unimia, one of the board manager, Utenan, Quen, and me want to look at uniform here. Work don't want to lock that Kalawa. Copecom, no, do I want to wear a uniform for Jasper?
0: You're
1: not a Jacobedo Castic in Neno. Medu jakumo yichini meko masha utibiri kilikari meyika jogo ya joma atedera FMT ya kuru wako warpiko mba jogo pia wana rihuwa ruborgi sujaye meoka ashela riyame uka tamni abina kiri johani enien nono
0: pire takcho tuwale no bameyo manu members ni ngeyo ngwame tia tiye nyoni ngwatea ure nyim ichawa ni kona loha loho berikop me wilukom jodo koni kwa loho locked uniform
1: yes.
0: And then itikobo kira me wora bedo kede chakini de pierio nono
1: par bongwen
0: ka pa pierio nono to beru chegere okay
1: yera chel te bera poi boro kel bosco pieru a dek te bero bor mar bor pio jacob loro yera bi te bera gulu sto ha kere mana kana ka chikira agnes yera bi chel te bero chawen te bot jama doki yera bor te bero abulu mogo bor yat Pierre Bongwen dero ber bot e bong justice.
0: Dushuni dwe ma bicherli.
1: Mari dwe ma bichi pe.
0: Dwe ma bi eh dwe ma bi.
1: Kwa mahalo po doe.
0: Pot po kar yo doe. All right, atamo de kobo kobo magiki. Te chala mod bot jo mora chala ya de ka woke we ha tutu a nyafu toy bade.
1: Okay.
0: Kopi do.
1: Just baba hachak me puyi yin ma tek.
0: Ken
1: ka bin pe gamare we yam kan kan pe da kop. Mia ko ni ka yi no dai doctor chere mi ware.
0: Atetani.
1: Suka yina nu ati pengkeri jona cha yina ko da duong. Ah ma dire ko da duong. Mm.
0: Kai tiri. Foyo matek. Foyo.
1: Ya just pa meta po jo ma awur ma chigin wor pa ti wor mani sio kihu.
0: Mm.
1: I kubero bonyu Tony Aaron Loro karchi kero Pio Jacob Alem Dickens. Karchi kri ko nete ko nero no. Ame gero no yi halemo pe one no da hona ikara me no be ya remogo te beri tana kanu. Suka meta ko ni jo ma awur ma chi wor pa ti wor dushu. A do ha point ma tek boru ki kene kai cha me dok e a dok tenu jo me lor te dung buru ko e kor yo pi e unu du kor chue yo rach ra ko ne po ba ma tek e mi u ni no kere u dik me kene dok ka me kong u yot pi mando mi a ko ni wa chwala mod bot funds tu chu de do ka ko na kwa na chela chel no dong ba tum wa chwala mod bot ko ni ti loro te chwala mod da bon mata denis nohe Begda a mod scovia a chan pia te mod sara ma dora tamoto da don boyo ton ka ci kala dokki inang we ka twala bot pasu kwani akucha
0: pasu kwani ya
1: pasu kwani akucha
0: jo kwani ati winyu ready apach to
1: ara ne ngere ki ready apach bodo jo amo mi yin gire unywale gini temi don ate mi be jo le radio kan
0: atete
1: yana ko ni gum yor beri kongi megi ni mi watin be be da radio man ak da twala bot bon mi na ara man ni ma ju spira ngeni anti santa ma bio kan o dedal duchuma biyo jo me kala wangi senta ma biyo
0: o mi gire pour ko ni chaay bi neni bina pek
1: i jo ka yeng de
0: gouvernement
1: eh da mot james ti won do xama ya biyo kanu est ce que bela bela chaada chaala chaala me ka ci ngi ni wor ko mor ken yi ni mi to mato a de re mato ngi ko bia agnes dang kala cha mari nu da ko ma mar ko na kala ke sa neki agnes dang hotel la ti kanu dayre nao kare ri ko duwi ko yor yor
0: ana maraka juuj
1: juuj
0: oh ana maraka juuj
1: ah jo amar juuj a wa o shauti e wanu biyo ko akako bi dagu kako bi dagu no de mar no le yu gere okay so ga la gi hamba da ko bo jo be pasi wa do boro to mu chen david ka ji ke da hamari janet e ga jwala mo bo tirona vivian sarity gracious ferdinand ka ji ke de presco
0: okay
1: parga da gi hokobo ti mewi yango longalo ameye ni poka moto te ka go chi mbanga te ko ni jasper po mora
0: abe a chel chel
1: awu ja tingatin yiti ko
0: en no ke a moti a tu a guru yir re no ngwe nya te ko ni
1: ma chi a mot po bor ja yir ki ma chi ja re ko ya wo ko ko ni wi mo
0: ta ki bon mani ja
1: e ngwe yir ngwe ya
0: a ke te ki yir re ko ni a duong mani ja ah fiya ma fan club nya bi amori poya
1: ah ma fiya ma ha ma ha bi amori je chingi po mori yit
0: okay
1: imi ya magari to ko
0: apo magi pek do magi pek magure magure pela
1: ngata yino choka angia nya ba abrario
0: ariye a na choko o sei ne na de yido ni tam yor yot
1: o sei na e di kiri di ma jam rami ni tay ngwa choko
0: ay ana fo yo ni do ha wori mota jo nya fo
1: okay
0: po begini radio padang maro git tuale no
1: ko
0: jallo chawo ni te binu me yo luoki ngai yo kirame yuba me baba irijo na papat a word kere right we no do la ke ho karpar yunga manu chawa manu apa

0: Yes, Adam.
1: Adam.
0: Okay.
1: Pero tiro na di siya may tinoya, Winnie, Lillian, Bongsam.

0: Karena poluwa.
1: Kada gwele. Mana gwele ni yini wotke na kwen.
0: Ore jwa.
1: Ape ni ni gwele ni yeme ye ni wotke na.
0: Da ina giko. Kada gwele.
1: Mana gwele ni yini wotke na kwen.
0: Ore jwa.
1: Ape ni ni gwele ni yeme ye ni wotke na.
0: Da ina giko no. Konu. Da ina giko no.